behind the view. Tiripa mbuyo pano. Basi fika pa mama. Iwe kodiwe. Bwana kuyankula tabwe tsauri kuti ngiza kuma. Tuzo tsanchiro ya. Mumu jo tsanchiro ndino. Mesa bwana ake ndamiana musanga kuti ajigulisa pa maloba. Mumu jo tsanchiro ndino. Mesa